0: Sisan mɔ para mɔ bɛ sɔrɔ duguma ni awraj a ni bɛbu sufinti yɛlɛma ɲɛ bɛ yanati bɔ ye sanga kɛrɛ nanzsama bɛ yanati bɔ ye aw kɔ niraj su ke bɛ yɛrɛ kɛrɛ ale kɛrɛ bɛ kin ni ɲɛki bɛ yo kungodi bɛ tu ne ɲɛ ki bɛ yo n'a tana lafiyɛ ne fa tana lafiyɛ baba ya kinda ne fa tana lafiyɛ baba ya wurunu ne fa tana lafiyɛ baba ya miyɛmi ne ka ni anzama lɛ ngarama nu ye yɛ banna e ɲa de ba bɔ anzama yɛ kɛrɛ kunku kɛrɛ na yɛsu yɛsu n'a ye ti ni ɲɛmɛ dɛ i kunu i kuru bukaya papa sanga bɛ kana ni yɛ tana fiyɛ ni o b'a ka kɛ kaasi kana i miiri tiɛ ni ti mini bɛ nsuyu jɔ ngarama nu ni o firi kana amadu asi n ti mɛtɔrɔ n kiri kara n ti kara kiri fɔ n yo nsarafɛn a ma ɲuma ne ka n wo mɔba asiɛnsu mamba arajo fɛn na yaba bo bo ni anzama mu mabuti anu fɔm bongana aje ni ta firima ne ka butana n ti kiɛ wa kɛya ebu ebu wɛrɛ lɛ butana butana sanga ma sanga mi nu a ban kana he ne ka tana ni i yɔ a fiyɛ a ma wa ka sɔnɔ be i jie a kɛɲɛ ta firima n'o o fa sanba n'o fa buwa pɔnpɔn ayi i jieni nke i ni ne kebe yona ta firima yira ni jɔ ale k'i le kɔn a ne ka a jieni i pɛpɛsɛ ni fama ta firima na i ti bi fiyɛ na i ni aw yɛrɛ kununu n ti ɲɛmɛ fɛnɛ i mɛ ta lafiyɛ.
1: Ok dɔ bɛ asi ninnu awofɛn n ma dɛ bɔn wa.
0: Tɔ ne ka n taara n bɛ yen n b'a fɛn ne ye ɛkɔli bi yɛ ne bi sanba a bi san ne ye. Eti bisa dɔwɛrɛ daka nzuti ma yasi limam nzara limam mɔ o daka ka yiri i ba tana arajo kan na i fa ɲinan nɛni na i fa tu jama a ma yasi limam ɲaka i ŋunɛ ajɔmɛ kan ye wɔsi nkana sire nkana n den yajari n den gbagba na n ba tana na n jijɔ jɔrɛ mi ɲaka jɔrɛ kɛ bɛ kɛnfɛn ɛsi jɔ yasi limam nzara limam bɛ duma nɔ. Ɔ ɲɛmɛ ɲɛmɛ e lafiyɛ kanda kan bɛ yɔ kɛndɛya ɔ ko ehun nɛnɛ ɲɛmɛ ɲɛmɛ lafiyɛ ɔ bɛ tina ngarama nuna yɛwɔ fɛnɛ.
1: Ok gɔlɔbiɛ asimu ntuko daa sibikun na yiyɔn sɛ dama ka a di limamu a diyanu sakɛ bɔnu kɛ bɛ a bɔnu fɛn limamu bɛ duma nɔ ma fɛn fɛn kunkun ko so sɔa na yiyɔ bi duma nɔ tɔ n bɛ tɔ kari pari o mori so ŋa aluwa na kebe yɛlumɛ sɛso ɛka anzima mɔti bɛ sokɛ boye nka a ma nu lɛ kanga yɛwu la gbɛ nu kasi musa musa o tuju kanga aluwa nka ayinɛmuni tibabaja aluwa ayinɛmuni sɔtɔ aluwa nzu kele nzu jɔnzu ka aluwa.
0: Tɔ gɔlɔbi yɛ nɛka ndawasi gɛlɛbe nti gɛrɛkɛ bɛ n ka n kɛ fɛn lima bɛ duma nu ye yɛso bo ye anzama mun na mabuti yɛkɛrɛ sika a yɛn fa fa si ti miɛ ti. Nyaka ati sɔrɔ bɛ yen asudi bɛrɛ mɔ sɛ yɛrɛ kɔrɔ biyɛn sugu sakana ko fere nzuke aluwa ka mɛ bawo la esi sɛ bi kuma aluwa nti kɛrɛ bi ba ni iba ma tana lafiyɛ ni i sɛ siya tana lafiyɛ kun epi bi ba adamadenya wɔrɔ mɔ ti ni akuru bawo bɛrɛ awo lafiyɛ ni a ma sanga bɛ sɔ a ban ka awo susu san bɛ yantɔ awo wɔrɔ ni ti ma o wa aluwa nuwa lɛ o ni ti ko kuru ma o wa aluwa nuwa lɛ. Mɔ tu sunsuni ni isumu mɔ pa sunsuni sumu mɔ pa isumu mɔ pa awu aluwa nuwa nuwa ni ti nɛka wa ni nɛma ko ka mɛnɛ nyɔ afiya gbɛrɛ kusi tia gbɛrɛ mba mɛnbu mɛnɛ zan fiya kusi tia gbɛrɛ mba mɛnbu miɛ ni miɛ fiya kusi tia gbɛrɛ mba mɛnbu tɔ dunuya nuna yi ni sire nana mba ba tɛ fi kana aluwa tɛ aluwa ba la yi tɛ lafiya wa nuku aluwa nɛka ibu lɛ.
1: Ok a yi ibu kasi a ka kɛya. Ali ibu kasi afakiria aluwa aluwa bonga ine basu basu nasi mobio ako yi aluwa basu basu kebe asi koko be amu koko be nati wonu na ji kunguna afakiria
0: to dobie kodwashi bebebe ya mgodi tu tamti pabuka ya otie dimanu ina kana yetu ngodi na adamande banɛ yɛsi kebɛ fi ka tana lafiyɛ na aluwa yi ale kɛrɛ bɛ kiɲɛ di aluwa o ale kɛrɛ bɛ kiɲɛ di aluwa bon o danfo danfo pa mɔ na ja n tana n'an tana nu aluwa baale kun mɛ ka an sima mi ba jaye ni ta ni i ba yo ma aluwa ale kɛrɛ bɛ k'i ba mɛ fa siyɛ tinuka wonya baba yelu adona yeyuche na afia meshi ye nyasu bi sankara aluamle idina bridina bridina bridina basu basu basu na boro aluwa basu basu kidirisu ke koshka aluwa ba poko kashka mene nyo bale kira nwa ale kira pa ya ale kira aluwa ndale kira bi yari mbe nga ai ni de manya ale kira ni pat man la la la la la la fi ipsa la la la fi ni modi mi deni to ale kira aluwa ba ale kira aluwa aluwa mbe musu ba ka mene ta aluwa su di hey janieri para a lua, só quero cuidar, só quero cuidar. Na lua me bebe, é minha bunda, o zara cheio, meu miam, ana bunda afusu, o zara cheio, a lua. Só quero porque está mini, a hini, mini que a bunda cheia nem dera, a hini a mini dera. Hali coi caminho de ali, tu por dia de a lua, meu coi de coi está cheio de dera, buki de, a hini tima, a hini tima. A lua cá tudo bem, para de a lua cá tudo bem. Alwa bi obere e ko fe kana adina alwa to ke ko bi ide gina bi gina bi le yere de gina bi ya ambra de gina bi le ni ni gina bi alwa bi fe ka ko ko wula nu to ko ka se da fi da fi da fi nu ye nam ye ko fe ka ye de shen zarafen ye nam ta no bu no su ba bu bare en karamu to zo ngem bu pa no che fa bara ama yere nyuma ni ni papa kin papa kun be be fa ba ni ta la fi ni yere ni me papa di alwa I get what I'm betting demo, then I'm best and gamma. I am betting those more, then I'm best and gamma. I am carmomble, then I'm better. I owe my ah, you're not better. Fine, you need don't you need teaching me to me, Papa Kumi. You need to share the man of Palo and Moshe, you brother Canada. Jane, you ma, who does only you or what have you ma? Jacamoxani coffee, who can use mother or mother to get those one, you ma? Give it to a man in my eye. Tonity and Robert in a big in a big. Bem dia boa de abrir for a outra boa da taca é fã de abrir na é fatia lua a lua me na cá é com fui fui su casca na gri barsu barsu barsu barsu mini bere de que bem tá a lua baba damage
1: e então o doashi ali com chashi ali com chashi a dia para creia que é com bem su hora de sumi e sabe ele que na fama só e na cá o ma quando ele sanga que é de lua sanga que é de lua alwa dini ishi itishio itiereka na bono
0: to nisambe ya chukasubi sandare ni neka waereka kekere enu kumbu kere shikana teke wena kureka alwa no nanti ya adama deba itikikirike neja alwa na ashkara ay alwa no menanyali alwa no ay mankwala taswa kumbu alwan mu hayi mini ha mun ba ma ya alwan ba jinu ba yi mun ba ma kuro su ko kara ba fa alin be siya alwa ishi tapa tebe be ka alwa ishi tapa mu ta alwan be mu bere e bu kan kan ka ya shi bu mori ma wi na sha de ko wi alwan ya shi bu mori ame ko wi ni o ni e bu bu ya mena nyu afi o ni nyamba ko yo kana ayi ya la moya ma ngir ma ndela moya sa gina ayi la moya sa gina moi c'est dans la moyenne et il a ici bien et il que que pour à gamme de la mère ça ni pas de papa avant qu'on casse ça du monde jama jama ne ca nyuma so wa de tere tere shikana ye le ke bu bu yanga na alwai da le tere bi talwa ba amma kana alwai ya yan ba amma yu ani ne tu gogi sikamu ina kwa de ni ne ne ke bele na ni gere ni yoshe ni take ma puti ishi wallahi wa wa baba ishi wa baba ndi e kwa biena ba sana i pere bono una pere e kuja ka pere pa bi wan pere e bi ati nyo pere de o bere ti pa pere de o bere ti apa ama lwa de pere ti apa alwa pa pere pa ba ma piu alwa e nyang ma da mandiba alwa e ki so ko ishi de pa lwa mbem na de sunya di alwa na e kufu yere suta awurmi asushi anyushi o febri ti apa ba o la ma she di ma ama te bina pa apofu won ya patea to pa le ko ku fi an ko la ko nye la mi be ku ba matea don alwa bi ba pa ni baba bi ba pa ku baba bi ba ya yara baba ka itma ke bi pa pa baba ni ba pa da man bi ba ngo ni ba al ba ya da man bi ngo ya kare su shi ka ke bi pi ka ngo hali ko ka ja na ngo ba da ka mai itma don si jama ya shi kana alwa wanyan ba ikanu ne
1: Ok, nyeka aji ici itse ga apakriane nyeka nga ban beso ka do su la voix de tsuni bati bati damaka beshe ni même onama alwati damaka shike ni bwo ke shake mi bayu ici sku titie apea ke ba ken e yesu do ashi eje ya shire menye menye to ne ici alwa bada menye no afi dantel no afi awore no afi ya lu shio yesu su shio ya ku tshe ni bi na so
0: to jama ne ka ndama shi be be na ndama shi an ka be an so su na an tiya ni no ade ni ne ka me ku ka ni an zama mu so san ga su ye ba wi ka e bu yo na be wa wu mo na bo ko su bi se a in ma bu ko bo da le kira e bu le ko ko ke su ama ni kunu ni ya san ga ni kuma an yi ga fara e ne ka kebe ka kita jore mu mo isu ni mam de ya baba e mande abata na bere subu agamara e nye di mam ken sala di mam e subu yashi na e shiri meme kana meme ya o ne bana to nye ka misa be isu ni sabere ni ingana ya ti mbono musu ye nzala di mam ima di mam ni ni ka mom ni kuna pipe ya bebe bebe tuna upa sheshe mpa nati ati ni isu bebe bebe e kuru mu mekere ni son ke sukani ide ati be ku fe ni poruka ati ba fe na ibu kana tan la te ni papa ni ti ati yon to ama be na te be be su ki su ir na kana mene nyo e ba di alwa e ma ki su alwa wor ku pe mo ti ya tan ke bi ara su an ka he ni mari ya su ba ya su na ya sapa na sala mu nga je me su ma ji e ke ke ba fe ka ni ti yo batuma yo sakra ni ti yo batuma tu ka ni ti yo wo de ka ko tra bi na ne ah she ni ma de ken ye ngo ni de ko nu fa tam ti mina mam bam na aku wa yo sabe ani ti ni no so ani sa ni ti yo a ni na ko tra tum na bu bu amma ko gwe ka na bada she ra bono ya duko bono ya wu na ala ni na ba ko ti a anya pa ni ala ke ra ko ka ti batam na she ma bere wu ga shi no wo ni ti ye awu ga shi no wo ri a ti ga ku ge pa to don ka na to ko ka kam ji se tibia imba ko bi jama no taun bele mabti ashayo na ne ba yi ni pagel baba ato wo ku bele ka to nji ko ka mele nyo e ba ja lo ye woro ti de kebe ashishe bu swa aka ba kuma mele nyo gira bela ska wa mo se wala na wore aka ke ke ke woro ju ko le woro so ya nzu ti e ka ni bele na so be wo bere be ale kire be ki ina ti ni gara o aman ni ke yi be ni gara na ni ke yiru ko ni bere yo ipo ni gara ti gara pri mo ti gara pri ti pon ne dina ba ku mu to ga ka e wora e shuza wora ai o yiri abi ko mo e shi da wa a ka ga bi pa yiri ya ka yiri a ma fe ko no ma o de ka ka a ta ba belle na pri ni après bu ka ku ku je bere no après bu ku ku je bu ti la moye mo na ko la moye ker ni ku ku na ko ta no ni be bwa zama dan ko ya zama la moye zama a wura zama che che zwa zama ya papora nati na bukere bigo buko pa no anel kana bigo ya ko na bigo hali ko bigo ko wi ma ke no anel mabti wora la bo be abaka ba ti yo na da buko ka nan ti da zaman ni je ti mele ya ti kun da zaman wi ni ma ka ba gina gina no be ma ka ta o ala na wore ko ko o ala na wore a ti ala so mo ti shina kuna na ko iska bi ana ko iska bi ni ku sa bigo ni bo zaman ni bigo ni bigo ni bigo na mi iko bigo ni ya ko wi to bu ngon kari gor no ni na yu ane na alu apakunu pakunu na boro ba kaura na mo ti sina studio ni itika yawo ni ni do je do bere nzu ko be ba ke be guni alwan diri ja amma je ma malwa wa bere ma ba di malwa ne ke ko ke ma ni nzu ko ni na bu ni kare pati ba shi no be to anya ti bu mena nyon kare na nan kura yu ni ni papa kun kara misanga akrofe bu nyon ga ne mana bata bu ñon ke dama tanari na ñam bu mu na shim kana a de ka frem ba frem ni kana la fie ci chef de ti a kriba malwa ma bay sa bu ke pre bu ci tele gana ci na na u da ke na ba ti alwa e ma shira ñan da ye ni ati ati ati be fe ona e ni ne ci chef ni papa na ñam pa ma ni na ka ko ma bu ñu kere mo ci na ñu ma so ke ba ti alwa o le sale ñu ma so le nale wa le kira na bono bi afaba ni bu ke so a ni ko pa sise na ifaba yura no ni video de ke be mo ti se ni na o lune ti e ni ka kuku akara iwe ni ni joko ni na i so de do ani ni so gido mo ti se na mo kura akara ni ni joko so na lo ku ani ba lo ni wo se so ma ka lo ni joko ku so na don de ka ku de no ani ata bu yon kra shi na yo se na nyam po te ale tira da le andre mana afaba ni ku pa tan da ti na ifaba ninin nu o de ka ale kire de ki ye yu ani o je ba ko afa shi ke be shi di ma mo bere so ni ale kire de ki alwamba ajade o ko no ni e ma e o re alwa o ku ko mi enu da alwa o adini adini da alwa o ka ti no a she biore bu su ba o de ka a wa kre bo nyam ba na shi ka a hina shi alwa le ye pa ti bo re fe ya ahini ajade alwa le ati bo re fe ya to ni ale kire kere o de ka a shi kere ni kere bi na bari kanana ko wura gere mi na ko fa ci se tuna afaba nti en ka kana gere mi e su bebe be ama ati ati mle ama gere be ka ko ko so ko wa yiri no o ya daka ni ni gere be be ko in ma ni ju be be ko ju no o ya daka na ke ni ama sanga be su ka wo de ka ra fa ni gere na fa bi lo ina ka ya fa na pom nyam be mu bere na ka mo adi ni mama adi in ma je pe ka to ti pom bi a e bu pasteur bu prêtre wo di gere na wo di de o ba kwa bi bi be yu ka he gere ni je ni wura no ada ba yi wo de ka na ayu ani na ma ti ko mu pa ka pom pa na pom sanga bi su bu pa sa pa mi sa ka ai bu de pa na ati so kere ka ba wura me ka i so na i ja to alwa mi we kwa ki ko mi di bi ni a me pa wura ale ke ru ka i ja su di gere su di gere ba di bi de na ko re me wo de ka ma ti ko mu pa ka pom pa na pom e ma o ko so jam e bo yo e si se gere di bi ni Kuruyo.

0: yobo nima yobo gafara yobo rahma ifajanat feridaus nifa bawro fa bawro ifajanat feridaus ay ma bodo kotra fe wala nor bu fank mano ko shibang ma sono krawi koni ma sono kredo ngu yofo ma sono kredo ngu yofo gomi kona yesu chama e kongweno ka yefa kwake no fama antana fo anshiwa kasarano anofono kren suda ma shina ya ma so krefino san kreba tunyine sangam bwe woroni ya kai chama kong mayina ya kisanga na fama la makombere fama kerefu mo kwenu are sanga ba kongor a jonye sanga nga jananje kerefu boro ninyo damashi nanyo amanshe beba ono yeko kaiti labari ma motienga
1: Dunia keruda muko mu keruda shi